0: Akoto.
1: Yay.
0: Bami akoto.
1: Yaju.
0: Eba zineri.
1: Mirite Shalom Radio 1. Point 3.